Pagpapasalamat sa mainta ng tarminti para sa papasin ng mundo kay pasaribanos isla de los casi dos corazón.